0: atobu
1: adure
0: woni bi adi ewurade woni e woni bi adi nu yo shabana wasi
1: adawasia
0: ano pain ami yebonia
1: yebonia yebonia

Adisima manu nsia bo ye magana adisie nyina da ache asan emama kwa ba de bo nua 95.1 FM sono pay with Santian car ewo mountains 96.1 FM no ewo dukrom ekwapem ne ne mpeso aso apo mantemo na sere nso kwamba sa yadom na dom da arma ani ne egbo so mefofra mo chea wode awuram se kurodon wa tabiri sum de frodi ha bebo se pam banisa ne atemu ase do was da ena yede emani din na sempi ena no peya gbogbo ni nyina no abodi dompua yede ebe som se no sua brim kase ye no so sam ye wi a nya abodi nyina twofan eto de pimo ni online.com mo kwa na working can be bro kase mo funi after home beti ase ye kama amani me nyina so etimi akoyie na anopa ye sem ye de bra wo se ye sempa kase ye ewonua 95.1 FM so ne sukase ni bi eni en penyina one mo wase kire isi ade ya baba twu gwa chese se de enrubone a emrantia ne maba wando wo ho atoso no chese womba mu omani akunpa ane oyeya ne yedi mu te remind kra ne yedi akwa akoto aya remind ebusumba akobeko ba no besua bibi kakra ade afrim emu amane po obete na ababa twu gwa so pie mu fifi mantema wani wo enaduafie duru ba bia wo mu nuru kra timisa wo bi de enaduafie ne ho dodo no akwa e befa so benya duru kra ma no na akwa kwa nsempi na nanum se wo mu de wo ho ejimuom ameni ma nyina nso atimi akoyie na kokobo ba akwa sa abreche sa ba beto edwa eche se nei no nsuo to na yiri ye ne edi fingu gatam ene enwura no na yaboaboa no ene esu obinya hu se nsuo bom kruru a wase enwura no ye se tra atongo no de kwa kotumo emu amane po beti kokobo abo ene afa ho na busu ensem na dɔso ebi eka ye hu na sabre machine kunwa mede ebeso mo se nsuo abrem kase ene ye wara busu fufuro na sabre ye wura mo hye no so cash out won mo se nei 5 Ghana CDC fabejiska na ni nyina mu no bo star 439 hash na wasereti option number 3 na watu ya fo ni abatu bia 5 CDC nyame wadum na to bebreya na ise won so wadiska button am de top no so ni bi na ni menyina akoyie medin ene insurapa bodu afeyebusia ese munchiremu eba